0: gala zauro kirintu fule doni sudan ne fule doni saho me mada kiringa yeto magana fule zade gana yaro kunza kotinaro kirintu wone jasti imo rudo kuro kudina zande nye maade shima kala kundua kura de mamu amala doni indikate kuma fatoma kumade ma kuma doni shi alama jiri fato kultinaro so shawo kultinaro suda loku doni shi lodoro chija nda mura doni shi kamsuro de ada itanotua kura de ma kuma skin dia itanotua kala zande nye nakara suro faras kamshima aden shi kaza dala doni shi amma doni shi fato lodo uso kura de ma haro kunjoso mai karab kan dai kuran da shi ma ndiro bayna hazina kara ta ci kurkwa shi rashid gultuna mare ngwa wa ndiro bayno sarano
1: yo nga wuro ne kama kala kam doni shi suro fato doni hari au na doni hari gultuna mala danar mara doni shi suro itano tu yembe ji gultuna sa kodoni shi kama fato ma au kama na mai na da sala din gultiya yo shi ngema kam doni gultuna mare na hari dana mare hakun zawbi shiru munzu kam doni wone mare na shima da chu awbi na shima da kam ko gader kam go de gultuna goja shi kam shima da noti murada mbijwa
2: dole no zinya munzu ma mare ni suro karam do kam luman su su chuna re kam turo da ana mare ngu suro ku klan yare misali shawr klan la goyim fatoro haya ma suro suro karuro wala ma yumi fatoro soliya no haya ma kima shima ka kallo ariya ma talin zubin nibin yi kambu sambiro faro murara ne me awla waja ndiya fatar khayare kuma abu zai ar masu kam sur fatar chosu yan ko su haya ma torona haya ma rinno sana kanza kamla kamur sha la giro lor ma kawai yu mana kar kullum turon nafsiya samura do tija san kindi ar mar kuskure ai kuskure o nibin sa posin ko da isa isin fannum lu mai gulumi a sala jag chenya da ikum da riwa da zan sama ko da na karon tu so angal gana ma faru ko so ya fatar kam so so to ya ar ma talil bai ma gare kin
1: yonga ma yo so ko doni shi na gultana ma tira na rawalja aye na gam doni shi tartib aw bin yirjeje ne doni shi agrimi gultana ma da client kara wani mara kala funaro
2: hamdu fatar dun kara tsulodo da man zuwa bashiro gulun tsuya kam yo mai surin kam gare fa da na tsuya dai ku anda a ai tartib doin fans din haya zu biya zana wani kunan zu gabsana biji a wani kunan zu da zana ai tartib do ar kururu mane no to ako da inda a ni fatol le rumar kam do fatol kunar mu ma tusiro wala no ma shi kam clan zu landlord clan zu le zu kam haya kunan su mona raka na dicin a wani na fanya dalila su kitu ko na karo kuna me da zin kan tawo gabsu kan tawo gabsu mata da kanar gune kazi waso da tilar ko amma da an go kuna amsa holiyar taimiya nene fato gare mana ga arshi maka kallo da kam da yi angal zuci jin kuna kuntawar kai zuwe kuna sa hole mai arakan tutur mara bana sokara arshi ma wasa da kakal maro
1: yon ga wadon shi aka yar tartib shi mara fantan shi kuma mana do ne kam do ne birin na shi mada a chuna mare aye shi loktu doni shi kalilan lan na shi mada maraz na gulja shi kam doni suron da do a wala tartib la bi loktu la suro kunjo be juara loktu man sulu koljin
2: shi mo njum manga yoro tuma ro shi kam fato do da na loktu ga yoro mo njum ba futu yer je jena diwala kara a fato ar yukin yukia kam do sai tole an nya star de gna yoso be kam fato jilya re tsuyi maso sai yoro mana fark ko farkin soro mana ya fara soro kama yoyi ma wanda kam doin surun da anar lem loran mi ka kuna am du muko mi sulino ngo fato ar urma ya ayu kuna ya am turyar tulumi kuna am la kana la kuna la kam de uron mi uron mi nga wala ndo kam du soliya kuna am bin re kin soli rolo ma fato du time nga yar ko no ma uwangna ade yar ngir jina tu so jiriro wala ma kam tan adam fato hayajin sa de so usoro isim turo notice ka ma so ure so yor kalkal bi at least yana biya din kara kin tawara kara ka biya jina wala no ma shi futu doin am doin trabula ne de a wuro ne notice yin be ku lana sahabiya jin ma are kin taw sai indi biya jin ne furu yin maso bi do kandar klan do ngi insha Allah robi anna karo yo mara loro mara kuma kare ma yo mar sai mai yarjejina da sarin ni dai kuma kare kare ma haro yo mar yarjejina ya kam da duya kawo doin yarjejina da lai gojin do kam turun da ana ranya ya lemu mana nuya go bani Allah tikin yu ida go lu amma fanta kana amma lu amma da sha ci jina da shi fatur sa sai ya sarana kentauro ya kasar a kendau usar nyoro kendau ya kendoro ma amar kendau di soro gulima da kendau holo rezabo kolima wone soro lar time dun kamla ala wori zina ma kuna zu shuru ma masulin sai yidin soro na tsana ya kama fara mai lezu soro ngai bulla ala wori za kuna za kendau kalasa sai marta soro fara ma da soro arma shiwa ka kallo
0: kala zora karantu adishima bayandoni shi rashidi gultuna made andar hazana watano sokala jirima mala gultuna de da ci karantu kwa yana da ko lende kala lamar shima abi bayano sarane kala ngokura o jawar kala suna
1: shi lamar shima den ilmu mai hatta karfa da yima kaza da law aye lamar do shi gultuna ma namza wa gurotu ndika ta shi kuma awoma kuma doni shi hariro ga hana mayalan ni aye nasha do shi suro muamalan do di malan woni mare nye diri kesla kay samanga doni klandoa diri klandupsna ila woni tangmine bejwa
2: bi karambe kam karanga arman shagola hayaro sannan be kesu isa wuru mana sana shagoro hayaro sannaro branch ro sannan na shi kuma zasu rimba kuna bi angana da time to lenge sai buki a lokin batsu rijiliyar kamar fallanta team bi da shi chairman fato do samane na wulya shagoro wulya shago na kasuye in shago mi min da kawo kuna momino ya kamata in ya shago ya mani a yi kamino kam da kurum a wanzu cikin da fani miya da kuna da mora shi maka kallo amma kurmi do kuna kama mu isa a wanzu la cikin guliya wa mika yin wangana guliya mu wajen ba kaman guro yin da kana fomfamare din shago kam la kaman zama barisa kawo ngawai isa kwamfalin sa duri gem la duri kuna ila amma bana zain sa duri bana zain sa isa na lauro kuda sai kam da buwa kwan ayi shi chairman kamar zallan lotar buwa kwan a kamu ku iya sararin dinya arwuro ku sun yi a surun auren purpose din sumo na marfal tana na karamu wancin ba kuram gure wadana mu wancin ba shi da sur kawin dilan notice sai yike we urma a andile ngura ma ya sai ndan gura kan da ba na dinu da mu wancin ba notice kawi din shi kana da county din current substitute chairman awa purpose din sanar ya wurin zo a wanzu surutu kana ya wurin amen tulumiya kambun kuye gurun war gonmar yake son bi yi amsar nguzo kayan ga kunan zo tsonda saman ya ayi sari na sori ba a da problem ko tun da yando
1: yongo kala lamar don ni shi kultuna ma den ne futi europa ne min tana suna charo ne kamla misalo jiri fato hade alan dana do shi lamar shi ma da kuma zai awullodo awala aka samu gaisha futi euro ne kauni au ya wala kanjunela kamdoni suron dana made parat palin lamar shi ma da moya de a wajin ne bejuwa ti kama tambine
2: kutu shi non ma fato do kanum klami gandum na mara haye da samma fallu ma bunar ma okarin don illa wa dana re kanu min bonum cine kama haye din bonum cine duk su darin da kakal isin nam non ma yirman gurun kamsa nya no dana ro cine gurun ar ballar ke farar kolle da shuru kutu ba kaman da mai yala ngure na kam do in faro haya da nan dusura ala kaske zo fanda sondo sai do in faro kalan da garsa haya ro sanna mai ala kanji mo rikaro da ro kozo fato kun sai inda ya kasa da kuna sa sarana ruwa ta kwanda shi fanda mu kan mar sa anda waya ci di ma gar mar kara wani amla son beji daraja faro do no zan su garwa mar kusala boxin turla boxin sala ja fato la haya ro yum sa ya kasu kam do suliya kuna ro sa ya kai mu mura sa sai ba son beji annan karo am hayalan naftanaye fatur ka handa kalan da yaro ci sa kaman da so yi kanji mu da sa da fatur da sa aula wa zu fatur muran da ro wala sai ro loktu mu sai ro sai chat so da na karon da cin zama da so da amma na riga na ro wala no ma time ga nan da na cewa sun fandan ba ku mu saman durila nguro na min beji nguro la duriya le ne durin bana ta so awa karan be yi mun kam na la fara jiran da na ran nan ba son be anna karon duye kam tsirana kam nan zan ba haya jina samar ala kamar da karo da rahimin su sai yi tsonda garsa tsonda garsa yin ala sauki tsonda har ma jama'ar guliyar ra yana da
1: go kasara taro da dajiro mu kalango jiri karab kan dogul tana mar ta na suna sha do Allah a wado ne kamar mawduru zan ne mar shi ma wujin na sha do ne lamar cidi da kan ganti da wuzuna yo abinye kawo ha me amdoni shi kuma fato hari maso da kur amdoni har da sanada hatta kharab kan do ni jiri akai suma don ne kawo jiri su ro fars kam shi ma da hami
2: alhamdulillah kuma da ra askara au ha kinar amdiro in jaman de karukande boswala am hayro yuno walya martuno kanjumuri dio kam haya jindro kuru amdo in kamanda fato in yoro soru fanda mukondoro sakin mare sero gullo awaru ruwa a karapkan de sore kam soru bana dio gulana nakara de bana dia rayana nakara isa kunan guwar hullu martuno kullu gumate kala fijin jiriro wolone fada mar kam dior nakche haya biya zana sama fol samura dum chizufan lok kala lok tem fondo chima audi faida zuro amma kunan da wanda moyo ne samura dum jona fondo mi karum zata kunguna re mu mangawo irma ahima ro kane annan karo jamande karbukan de bosolay amdo yi buro solan wakil de sombeji ko porkin ya boyna namar haya yar nacha security ya samma kombolen sanin nan karan duye chiz martu da zu leka kalin haya da chi sa kamanda ya uda maje kratol milan kamanda kam turun da anala sa yakalen yatta arma wasu rubu yan da yara
0: gela zoro tumangana karantu bayando ni rashidi ade ade hazana tanaso kala jiri mu amara gultana mada faras kamde au modu de gonye shi na made andia sutulunaro kurade ma bayan zada sama karo yin karantu go tufara tuno tumandia biji taji karantu kuma lokun da sara kreta kalkal linya kala hawara da karnyesha faras kamda gon kotro
3: Tsari boko haram me fal askrado na girgir kriwe na shaila gidi lar Nigeria operation hadin kai ya dora da hazina kare yanzu kriwe na shafulka kre borno ya lagidi lar Nigeria yan kazido in fitina boko haram me do in kre borno ya lagidi lar Nigeria ya saka daro grejin ma adiyan maranta ta dir fi luko tuluri ne zaktina ade ma kududuri maranta fisku ya muskun tariwayan kasharu yan clan hawara fanuin Chidaram doni shawari to nasi hatima National Fire Gwamnati Lardu Nigeria ya huma doni futu ya lagri Lardu Nigeria North East Development Commission ne die murada hazana clerk nilefa kirin doni duri fitina ya zamzana maso na shai lagri Lardu Nigeria adro hangal kalatiyen Gwamnati kre Borno ya yobe an ga wana kul doni karabka naptipia ONODC ya samno kawya kai dawar za ita gatsana birniyar wa kre Borno hilagri Lardu Nigeria an clerk azi doni saure Adam Ganai ada kalturo Gwamnatin Lardu Nigeria ya kawo suran done frami bare nim sasirce Africa Rice mai ada na Tunisia dawar za ita gatsana clan zirfa done kare a tem mai Lardu Nigeria mai ada kan baturo Jimmy done bai timbal Unity Banking faida ta masu adiye kazi sorin ta nasaru na shakunan za su ada fandoyin gle kazi jiri so sorin ne da jirin mu hawar afanuin
0: gela zaura karanta kamil hawar shi ma dai ada sa tulur kalkal sadiya walta hadiza ta wuta andro kra zan kuma lokun dai sara kreta minti falla karanta ka doni faras kam shi ma dai a sana zakin inda mi ada gozu ko zindro dalin ya fale ada karin ya shano

0: amare shim
1: ngurodeo
0: bulamao
1: para zubin kalama borre budi ko sai mare yusu ko sai kare dibbo bi ne dinai so jari su kaji dibbo ne dinai indan kajoro yusu cha ngoro no ade yugo
0: hmm
1: ki kambe awor ayo wari kuma fata ma dibi kam ya kuma fata ba rin kuma
0: yawa
1: ayo ma fa loya ne
0: yo hmm
1: kiya kin dilal ma dilal ma Kamal Mahathir, tartana bina ko wuro ro kan isi na woro na tartina za gwamnati da bin yawo la kan da ko kun ya ga kuma lan lora so dilan ma sai gudana da yi wun ga ruwan bin yawo la hakki da jama'a mai yoyi to wuna ma shara islamiyya suna shara da ne suna ma da kuma maradin da ba gwamnatin gure an yi kan da ne bila ma sulan traditional rulers an yi kan da ne liman so kamar so da sai hakki amu wuro da gwamnati an wuro yana hakki amu wuro ne kuma wuce
0: Assalamu alaikum.
2: Wa alaikum salam wa rahmatullahi wa barakatuh.
0: Ndawa tikelewa.
2: Wa alaikum salam wa rahmatullahi wa
0: barakatuh. Kelewa sene de.
2: Ya taru sun yi masa mai nan gura dan kolo kolo waya inda su ga ganin.
0: Ngela zoro wa masa wuce kan shoro mawdu'a da gamar tuman da yambeji.
2: Mawdu'un da radio ma ka taru ne da makarau.
0: Kakal dia.
2: Ade. Ah mawdu'un zoro mawdu'un gala gonwa na da kurowa jin amla da kuma cikin zarin ya kam suron da ana da mai fangin ba fato da salari ruwan kam da mai fangin su da yende surfin jala ya tuno gana da su fi a yi ma kalanin su dimba biya tun jala ta so kirin su da yende kam na furkar sa fara wanda ke tara ya mwanjin ba su da kurkace su ke shirma a tsarin da kalza kan tawo da yau sau su ma shiro sa jin fatar na suro.
0: Suro to student sun yana da kaza da ladoni shi amma diri ejen gultana ma shi ciri so da suma dai shi mujin ma abana shi kam da hakkin zuwa sha nom doni lode marin beji wanda amsa da awo zai ne gudana
2: are fa ngana kan makarin
0: awo shi rakti ro wolo na shiro rakta ti kam da la wani no dana rakta ci ma be ma cuya nda wani mar shi ya ya suron kultur su sama so suron bai na dana
2: har layin da kalkan ya za am dai da zai ba sun danya
0: gai
2: ku kala yana ma ala bara su shago la sa miyon aula ne ro sha haya ngana suron kara ko dai da shago da hafka da kuma da ro sa ngo shago har ka suro yin aye random yuyin wa random yuyin ne ni ma tande a wani random yuyin ba dun ngana ro wallo na kam la herman ni akarin bon shiro ikladiyan a shirma kuru karin gunumin bayan da kuma sila yel kace da karin gunumin mun bi marane shago da kasuwa ce na 51
0: dire
2: yo da yasa shago da loya sadu shago da chu da wuro suron nan ne su da wai suron gai kan ga cikin gai don da yasa kasuwa ya halzu da shago da makurma an dirma kurma suron man dare tuluye da yanzu zana mara shahar kalkalo
0: sakmare
2: a wanda am jiriya ne yanzu am latun mara fantuma fan zai ba ru da

0: gala zaura karantu faras kam do kutungule foto arata ide suro faras kam shimaden tiolo ya mana da firmye nandiro rakta ye nande nandu da osan dia bon nande kutwa do ni nandu sura huzna da jebin do sura huzna da ngurun do sura huzna da kura de ma lakkan do sura huzna da nande benuya suro faras kam shimaden daji nandi ya kdiya uma ban tana ngawan ande falla krenye moduro gonyen da jingawo do ni modu shimada gotnar walja daji modu shimada au kutu doni gultana mara hapke and samason wone mare sulwa fondor paso paras kam shimade suro fernon den a kondo jinna kara kuntu woni justin soku doni shi mawdu da kam palle mara gotro wolo no ma da ji mawdu da maru da zande tin ne ko shir mar letin suro paras kam shimade lanaso kariso so kurade ma awala wada to wata na doni andia bonimia nye kutu doni jemin do huzna kurade ma kutu doni ngurondo so kurade ma kutu la doni jemmi woron bejima suro paras kam den bentia wane mare paras kam de surawa an gaza zina da maradon shi au kutudon shi kampalya rasul wa tun dai gaji gana ro sare ya tun dana diol wa mana doni bonu paras kam do rubtu mar sandima sabar usko fal diyawlar fal usko fal diyaw arasko sabar au bi sabar lar sabar fal u diyaw indi sabar lar arasko diyaw 081-49-18-1460 Awi 090-15-42-09-64 Adabu ni matarero soo poros kwa mkulta na malo Rupte minenye kutu mabwe nturo wane marasuro awa doni bwe numayen Nyiye kana mda muduro kuta mbeji Kuntu umakala poros de napkata poros kwa mda nandiro doro mitagatuma alhaji gaji medu na doni rokoin engineer do mai albishia impeji ko nda sahabsi ne andan da faksi ne diolo hamana doni gultana ma da kuma reform gata go kamla assalamu alaikum
1: assalamu alaikum salam
0: inda wata kliya ya
1: ya kulewa
0: mu alhamdulillah de
1: kike ya ne kila
0: ndo mana jindo
1: garjana ne bal masa wange
0: mal masa angoro wange yawa
1: ah ade
0: mm
1: jamna ki aljara ta tun de te de garbina ah kya sulen ka ki aso e samata pa le se re le na amma ka ki aso garbina ne amma turan ka ki aji re de ne dia tun ka ki jamna ki pro mal kur se ari de se ki de ni ko un am kergi ma je da amma samma ko ni ha o se jil ka ki adro garbina ri e nyan kilari kania kriari anya kabe am goni roji seria sendina maru turan kamaro palma ko dina pao
0: gelen duso ere am sandro kuru am sandi ni duso rotero
1: am ka turin ka pian ja to turan ya leftana nari
0: ka una de garde no
1: ka udar de yo use ka udar de yo nari ka pian ja to leftana ye mu to terin ma kiria ja pe mande urzan nari garzan aladin am sendi mare duma yarin kafiya paliko ndina mafao annan ka duro sai tani ya sai aula ko ni kila ya gala zuin da suro din gamna ci awu
0: lamar da wuzuru
1: amare awu kende a awu do ni sandina am jamare sandina ro kin ma duro
0: sai kuma ba samati da dana rambe gapsa na
1: a sande inde yi taji ni tumare salan ta zara te tum ja ro gana
0: yo kuma waya suna ya wewe ya suna ya kama na shi ma ngaina buruna nandiso kama da swane mana dan wone mar tamanwa gartiya dai nandiro ma tino do kama alamaram tinne din kama ne ni wan shitilan tokkol tu amala do ni gade no tamanoto inso yertine
1: are amla serna so ta tu di man pa so do
0: gela nya ku tamara kretina la sida
1: are mai kiriya ni kuron da yaka ni yanta gurbe na tumaro na je je sul
0: gala
1: amma ba kin garta yi kun je ne na rin da ka fatin ga wato da na sana yo aware san din yayi
0: kuma ni kutun da kala lamar shago din
1: ale yo
0: wa ne mare
1: ta ku kalma are an yi san kuma na yin are ganan da sa fi mun kula ko na rasa am kula mun yana are sa fi mun ku ko ko san kara suran ta su pali
0: ko ngena mabao ngela nya karantina la sita mala mustafa ngoro kwenge ala da yukuru wokta walzanyiro askenya loktuma gon foras kam da bo toro kurade ma kutto ma aw bi kutto don india jamindo so wazna e boyen toro ngo kam la fal.
1: Assalamu
0: alaikum wa alaikum salam wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuh nda wat kelema kelema se de tijani don goro ma fone tijani o cheken shoro foras kam kutto ngulero kutuma ban tro so foras kam chimaden nya ala gamtu na wal dukru ala daji lamar chimadu sul wasudu ngokru kam laifal di walam do ba rannum ronoma daji walti na musko pandemia yezmi andia woni minutu andia mbiji kala di walama na doni 0814918 1460 ala nya ngok kam laifal. Assalamu alaikum. Wa alaikum salam. Ndawa tukile
2: Assalamu
0: alaikum. Baraka ma.
2: Alhamdulillah.
0: Masha Allah, du fande, du manajin.
2: Au ma Fatima Audu.
0: Fatima Audu.
2: Ade.
0: Ade ngureya. Ko
2: anje wani.
0: Ngela, foras kam kutum gulle patu ndara tun rubtu ma.
2: A foras kam kutum gulle patu patu ra isa sunde boza. Ala nguro patu patu ra ga au kula mande sunde bozo sala re. When the Zangolan, 2 months, Sakan, the Rocker Makar, Sena, Bula Makarma, Ali, I didn't do much when the Napa.
0: I believe so, and I should I go
2: there. Two is a part of Patongwal and Akakadi Lambe, Lantil, Lantil County, Akumasana, two boys, I must be in the poor Walter, the country is a Lantil Walter, and their boys are lay so. Bari ishem bawo dano kakari yenye sako kari mukwanza wanta gozali ara ha awadi taman bana nan karcho da ma fi sabilillahi nan karma hutu pato pato zazana da bulama do sai bulama da aiza walti shiro lafu gozana do walta hazri
0: kuma ya asunuma awdan koronder kakari nero sanna abu isa sun do gozana nero ai falle
2: ya sun ya gwada na le no la antila sun do boza nero kakari kiyel la sadin sa kama tirum tapsana
0: a adama bana la ne rawa la ya sadin gulza rabia kai ne ro suru gulza ni
2: bana a bana sadina
0: ra amma nunu bana da kuna yero au a walai ayi marno nui
2: Allahu ya'lam ayi sadin marno
0: ne ya shi bula maloku de furo ko zana ma de abi mane ro klarun gulzin ya
2: sadina shi maka mu aro fanzu ya yanzu fura so ma duk na da maro na wallahi sawandi
0: Arma shi bula ma dai a wurin go tartim zungo a wurin wazina ngo a wurin suku
2: yana abu komplen kalasa dina sai ma amza ma le zana amka haza fanza mai mahala nan kalasa wanda wucin ni maro kuna sai a nunguna Allah
0: kuma ka zi masho la wadai ya asuni mi mare kuma a people marno ti gaina
2: a ti ma ba ya bana da su kama da ainan karbana nan karga isa wada
0: a bana ne wani da na sha'awala da kuna ginga da wani
2: ya da ayi kan tinda bula mande isir wozuna ayi bula mande andela da yin moye salantin anja sassana da tinda fato bula mai ma wutot ka kana amsa wani
0: gai
2: anja banaza bana da jirero bana za ka ruzar ma anja banaza
0: gila
2: bana zai bai wanda kun isa sun je sagoza anje kwange walla wo ma
0: yangala ya nyaf kamtana ta magana ya foras kamalan ala da yi work today ngela ala gamtana wa zikuru ala da lamar shimalo sulwa sunu nuras kan yana ya fatima doni nguro kwange loktu magonu foras kam dora turo kura de manya ndro kutu mabo entro ta jikrin tu kaudoni bodun do sada go e kunya ndro ndale nyi ngofule la kala injina ndia wujin mada krinye shodo.

0: gela zoro krantu fule doni music angel of my life mera krange tumangana fule ade kurnon za ko tanaro wana justi forest kam doni kutum gule da krenye na kara na doni forest kam kutum gule alan dior wa mana da formnye nande bonu kutwanu so abe nuwa gawo futu burona fernon fertina ya gawo kutabo entinala ande krenye falla ma zoro ko tingul tana taji lokroni shi modu da krenu gota adro ruptena na doni mawdu da kunya karanta da ji an san maso kala mawdu shi ma da zan da turo wannan justin mawdu ru gotan wala na ma nya ai kan be jiro wala ma goltum gudan miya fars kam shi ma da wato war sun zuri ne tawon nya ai wani kala fun ra kan da ikimin mawdu a wadon yi suro amma ya ka boza na da mawdu ru gonya ma da shi ma shi kwa doni malam mustafa doni goro gonge shi nan za doni sanya ram doni kaso pe ma da bolin tu abin wurtu gartana son na doni gartana ma har sandido na ran sa falfale fiu yen kalamal kanan gata na har na shi malan sanjiya uzan ya kura da masanjiro a pin magultin son da wani mar kam sa falfale fiu adro na shi malan lamar zaro shi kasu yar gozan den har da na shi mar sanjiro gi amma laga diro tiya sandi na shi mar fallatar walja futiyero sandi lamar doni shi mu amalan za kura da makasun da sai na wani mare nam tusu yayi awun ga tusu yayi bajin ba nda ande abon miya nda amma doni fuma na shi mare ada kuru ade ma jami gade gabsu na ma abri shi na doni lamar shi ma da wazna de nda lamar da shi ma rasulu amma toro ande abon miya kala mawdu shi ma da zande toro jol wai mana de forum gata ma foto buru arata de kuri usku fal jewlar fal usku fal jew araska sabar abin sabar lar sabar fal o Dio Indi, Super Lar Araska Dio 081-49-18-1460.
1: Assalamu alaikum.
0: Wa alaikum salam. Da wa tukuliya?
1: Kuliya shi da mama.
0: Alhamdulillah, nya alai gaji mai duwa karawa.
1: Da ba ni mai duwa.
0: Ah, din dufan din duwa na jin. Kuliya su da. Fatima Gulum mai dure. Fatima Forest kam kutun gule da mawdu a gonya na wani mara karnu maro.
1: موضوع دفاني أكل كنتان على منا
0: يا الله. يوم موضوع كنتان يا ماري شيء قوتنا على سجى كلافونا فتو برونا فيرنو فيرجنا يا ساكو موضوع دقونا وجا موضوع دولتين قلتنا. آمين يا ربي آمين يا ربي. غلا نراسك جنا تيا فاطمة. غورو دوني مي دوري لقط ما قوم. فارس كم دا بوترو. غوكر كم غدي. Assalamu alaikum.
2: Wa alaikum salam.
0: Ndawa tikeliya.
2: Ya salede.
0: Alhamdulillah ndu fande ndu mana jin.
2: Na Muhammad Bukar Bama mana.
0: Muhammad Bukar Bama ndana nda bom kamaru.
2: Ah hukuma dr bolin amma kam bama ngi.
0: Ngela Muhammad Bukar mawdu do ne gonya na mar gama o suro fars kam kutun guliana.
2: Oke a ga kana ke.
0: Naam.
2: Kama we kutu dawo azana de.
0: Kuturu gotana mawduru gotana walja kala do kaltin ba kuturu awor awor da mawduru gotana da watin nye kamdu waja ganal mar wolono ma faras kamar kullum aw bi wato rason tin pato daraso ni ala ah da wani mar da awon miya kala funar kam de muzi kamin Muhammad Bukar Bama ngoro do bolore faras kam kutun gulda wato rason pato daraso ni tin na tirin sta ta go zamar turo so samma san tirin da jin da wani mare kanum din bejiro wal zafo ndurna lo gayin wal jaye kawa mare sai ga gano tuman dia o kam la
2: assalamu alaikum
0: wa alaikum salam da wata kiliya
2: ni wa alaikum
0: are de da wata kiliya de
2: ni wa alhamdulillah kuma kanan duro ki me koi ki karatar ne
0: gela zamar kana tuman na mawdur gure gonya na da karin maro
2: a maudu da sanin ya yar wai go kawai yi a trobo ko kula man ba ko kana la
0: ayya
2: a di maudu kidawa kino am yar wai samaliya
0: ngala ala lokora nya kranda na wal zakana nyawa skrinya na nyai taknum andiya bototo sanya ni blamba yango karu kam gode assalamu alaikum
3: wa alaikum assalam wa rahmatullah
0: ndawa tikeliya
3: kulewa sulaidi
0: alhamdulillah dufa den duma najin
3: aja amina
0: aja amina ngoroye
3: fato fato
0: ngoro pato yer un une
3: ya
0: ngela jamina ta magana ma wududo ni gonya na ga ma faris kamala kutun guliyala
3: yawa kutun ya da na yaran kun yindo
0: kutun
3: zauna
0: we ma wudu gotnare
3: alo
0: fantina
3: fanya
0: faris kam kutun guliyarin bam borodu ma wudu gotna da ji wani mare kan do bijiro goljaye kelafuna wani faris kam do kullum mu abi wato wato son ta jin patun da rasun yalan mondia i kamin kama do ba modu gotena suru ferno den modu du gotena mar kala modu den
3: adie
0: afturo
3: adie
0: ala se dia kanum dia i kawama kala funo i kamia gain
3: ngai adie
0: ngela ni ras kanya na tia ya kasa do mo lokto ma gon wati ande aboturo woni mare kurentu kutundo toni bejuro wolono ma sokodo ni modu da gotena walja kando de gnanuya faras kamalo alala isriya kala funa ikuya faras kam shimalan gotine kuru kalan zanitine
2: assalamu alaikum fa alayka jumaidu
0: ade ndawa tkelya
2: lewa sile bagudu su timari bo
0: ngela dor bagudu su andia kama tongana faras kamalan kuru ade ma maudu ndela
2: ai maudu ro bononi
0: maudu ro charin dela malam mustafa doni ngoro gonge shi nanza kasuram doni kasupe are nga wotu gartina
2: yo kala kasu se kafiya sam dana ne so ndanye mana dana de
0: ngai
2: ah daji amduwa wodu dawun zaro luwata amare labba muza nam adalla na wada sare amdu buron kaman dina din da sana so gare gaptina so amduwa wada sai ya san dina so ndje jinya
0: ar mashi mako kutunzo
2: sai fu masa kalan da alar riza kala jiren zan awodo kutu so ndina mabure duro a usma da zaza sai di kimangala odan ID ni wolo na yin wokil suna da yero wallinya awu kalkan zuyi daga turisi salamin bu mambo na kaduro da sendiya kalakta uza awu kuma rufutu zaza daji sendiro sunu maza
0: kala ba guruzo
2: kuma da yan nafin lewa ya sai ga tuna sama so to
0: foto aso to ndino ngai ngala ba guruzo nyiro askan yana lokto magono faras kam dro nya andiro barati me haturo ngokuru kam gore assalamu alaikum
4: wa alaikum salam da
0: ndawa tikila ne
4: ya kule
0: ya kalkan la laushe la laushe
4: du a maududu ba fatima mustafa bukar
0: ngela doro fatima mustafa bukar
4: a di
0: na maududu
4: a di ya ku so waja a sai ka da dalalo ari mana sai mara den do sero karin bange a sai ka da har ga zan du ko di mu so ta la rufe ma tsara tin tsara
0: gela bi tiya sande
4: a uda o mai dia dia gwamnati mari kalan zin kuma adalla har kuma kalan zin dia za za shago to a wuri shari'a na nan za ta bi a kai rika da sali ta bi
0: za
4: ya na tun dai wai fandi sai to ta laran zai din kuma tun dai wai fandi
0: kuma
4: ala har yau san ji mun zan ba san sai din za faro sai din ala da aka yi dur ka kalbi kuma za kura kura ma kwalle san ma au kiji ba ya gwamnati kalan zin dia doktu parin ci dia uz ga shi ma kulacha kire da kawai dan da shi ma burkani
0: kala kala da yanyai burum da kurwa da ma a wadoni bayan hawa ma da faris kamalan ta magana karantino ni ras kan yana kasarin mu ya fatima mustafa bukar ngoro kalere ngokur kamla ya fal assalamu alaikum
5: assalamu alaikum
0: wa alaikum salam da tukuna
5: ya balai ga jama'a
0: ade de kira sare mama ta mana no bitibure ni guro bypass mama titibure ni guro bypass ushe kan shiro mawdu adra to magana da ga maro nyae
5: mawdu gotuna ba
0: ngai de
5: kala
0: kala amma doni kaso fi alan sande sanyanda sa din doni au bin kaso wanda sa din doni na shi ma da bulin tie son urtu gartinalan na shi ma gartinalan kama amma doni tin ma dai am gare ba so wai
5: kala mun ga na lafa mana amma runo tuma zana tasha sai na dai ma rigin am gare so wanda
0: gila bile da dinna guru abita da san dai kala
5: tip jiri ade re ki kasu fiye da so kasu kura mun da make so san ma son wa zana fasal tima da ku ma do no kasu shi ma da irin tara dalin da kam ni na kasu shi ma da ma da re kam na da nyan no zin eba kam burin tero e tukto fu ma so ni na de fe tukto no no wa de su ku fu ma do no na de de e ma sa sa da za le za am no no na rin de ya ba ga fo no aro da ku ara wa kam burin kasuru kuri ku amma ne na rero wa kure na fondu yiro kam gere ta daga dai dole karu kuta kam nono na dun gurun da sana de de dole zai yi a wasu ma din gila ano en kuma banare en kuma resu ku kuma de dai sai mari a
0: lamar shima din tare sa saudi
5: kuma da wada kuma da ko farkin mu yana gila ano sai ma banara sai ma ba dai shi kuma mu du dono carewa cirewa wal sai kya a shirye kalarin baya yi amnono le nuko ruwa kuma alaji mena la nuno na ma da awa jima da karu kulu sai dai sai kalandar ma amu a
0: maududu ba kunya na mamet kuma awa san maso nda so so loktun zamare awa
5: are
0: muru shi ma ba kunya na karu kanadiya la
5: dunai ba kunya na ta zo karu kudai sai ro kulle kina
0: kilafu na zo ajiri mudu aka samu ga dugoti mare Allah sai dan gela naras kan yana tiya lokuma gono faras kam da botro kuru ade manyai andaro faras kamalan ben mahaturo go kam la fal assalamu alaikum
6: wa alaikum salam wa rahmatullahi wa barakatuh
0: ade inda wata kalya
6: aka ji alai gaji mai du
0: ade de
6: ah modu gono wa
0: ngai
6: sai masa mai nan gura dan kolo kolo wa inda su da
0: gela zoma da masa wuce kasa da kuru wuce kan sharo
6: modu shima daga kana au shima da cha buroman karfi duma buroman tadina wolona ma su amdona nasu buron na da dana da wona ma da amma su da goza chip roza da buroman na da karza
0: ngai
6: na da karza amdo buron na da da wona ma nasu do amma samza chotta ja da kafon ro wolona do amda su din am ngurno zala so kaman zala so awla ma so da so di ro ro kashin amma buroman am ngiri tiu so tiri so na sana do kamla ala ma ra ta ofal ma ko zin so isu so do gaya karun ku ti gina ni e pandi ni de
0: gai
6: anna karun nam adal sa aw ti ma ro wal sanda ni ni za so ro am do en sandina ma ro sa dia am do en dere sa na ma ro ka pona so ro so da pin yen se yanda na ne sa ta na ta an ma aw de go en ma do
0: gala gala do ro ya masa kasa do mo kur lokto ma gon farska mar wan do barachi mi akan joro nyuras kan yana ta jikrin to botro ni masa maina ngura dum kole alan tiwol wa mana da krib zanya kur alan darim doni farskam do kutum gulle do kashe ta mangana awdo ni moduro gonye nama ampal india ke dio ma kalan bayan hazana mar alla tamande tamande beji na do ni sanana do gumti ne kurade ma ala sida sulwa to ndino tamande am beji ta jingai ma karanto farskam dinala kasan za kul dia nan de farskam magare ndara sone da karanto mar wallo

0: kela zoro karantu tumangana pule ade gana ro kunon za kwatna tumandia beji pule doni saho mai masu dani ala karantu foraskam do taman kariya kasuweda krinyan na doni foraskam shi made sana zakala funai sana doni kamar da ina allan diol waya mana dana ndiro purumja nande andia boni andiro taman do kariya kasuweda soro foraskam shi made bayantro diol waya mana de shi ma sufur usku fal diolar fal usku fal diow araska sufur awin sufur lar sufur fal u diow indi Super Lar Arasco Dio 081-4918-1460 Awin 090-1542-0964 Abonimia Terero Soro Paraskam Doni Tamondo Karakasui Patun Darasani Tagasin Wal Reptimin Krentu Makala Kurudoni Paraskam Dai Tagati and Nabkatama Alhaji Gajimitu Ngokamla Assalamu Alaikum Assalamu Alaikum Aya Dio Lar Kamdana waltina musku fandimi ande abone ngokuru kam gade ay assalamu alaikum
1: wa alaikum salam wa rahmatullah
0: ndado kliya awwa tkliya gulen
1: ara gazima do ndawa tkliya kulai
0: alhamdulillah de
1: sala umar adis bura gambare wacce tarfara do kirtu
0: ngala do roce kin shora fas kam taman karaka suru
1: sala taman karaka sala ndara tkliya zo
0: ngai amin ya rabbi
1: sundong de frate si sundok ko kai tenare si tomara durian de gorana fonde mare nera du palla yer rua yer dia ba yer dia sa de ba
0: ngai
1: si su ba puro na yer dia nya ma de ro sama si su go du ja yer rua du a de ma de kata sa de
0: ngai
1: ayo ko sundong de pratram de ka ma ai si sundok la la are si tomara yer ndiambi yer huwai pro ne ayalbe ayo pro na kamara a wonden dei ambutin dembe ingleye ambutin ingleye are kamara chingilla ma shinnuno ndiya kro za wata ma shawa da naira yare ndi a kurunyan su na ndi nyaa ndi dan shi namu mun na shi ambutro ma da gona duri le fomden ma are sai ma nyaa shi unfara talajin amma ta su danga bare din nyaa ne fara talajin
0: ngai
1: da da miyaro goza le da miyan shi wannan salajin shi ya zo da ni
0: gala
1: yo kurman dai fai fai ka sun daga moriyarin a gara da ne su ya ringa amluniya a cika su kurar da ne min gudu miyan shi wannan ya mace nan dai da ta da cika da ro sai le zan mara miyan shi miyan shi na tare amma gana garra su manya ne ra ne ro tare a kuri dai ba garo to ne min gudu ne yar yar amma na ramto an ga galadi ma sun mun min gudu ne yar rindin nan shi ne rakam lanya gudu a muna ya ga yar rindin gudu ne yar yar
0: amma
1: an ga tar din to an ga kwana ga tare yar rindin nan shi ne ranya gudu 5 5 tare
0: gai
1: a ga da ta san ba ma ya ga yar rindin gudu ne yar yar ranya tare ma da a kina ta do ne kawar lines mun min au a sau do ne a gidan dan men gudu ne nan shi ne yar biyar ranya nan tsayin
0: ya
1: mangaw ta sonde a filin yar wa Allah danum da auna da sana hamdulillahi mun gudu ne motsa ganare a dukan da yar hunu na ya sare amma bo so wala na ma dukan da yar ya tsari ya sare amma yo moyno kuro wala na ma naira dukan da yar tulure shi motsa ganare amma bo so wala na ma dukan da yar hunu na ya gojin a yo da ti a oro da mun gudu ne a wo ni tsakko da min gulle na naira du inji mota gana de
0: abo
1: so wala na ma du ballin a yar kullir na ga du ballin yar su no bosu ne abo da yar mi kete zan
0: ngala
1: amma ga mu do da min gulle na ga mu du ya kris mota gana de amma ki posta ga min gulle na da du inji yar su na ga posta ta de
0: ngala
1: da ma turiya mota gana ma naira du jew amma posta wala na ma du ya kan yar su na ga sare
0: gala ari ala da rasu da na ka tafi da ina ta da ina ta bala ro idan ne tafi gala ni rasu ga na mara bi kasa da mako lokto mago nan faraskam do rapturo
2: kurade
0: ma ando
2: tamando
0: awa ndufa kaliya alhamdulillah da askara lara ndufa nde
2: kuma aisha mahammad guruma
0: aisha mahammad don guruma fune aisha ofishin shara fast kam taman kada kasuwar na
2: taman gore
0: yawa
2: gora arga na kuri arka karin dunya duniya
0: dunda o
2: men
0: ukun men ukun arji di kuri ama goza saudiya sta theater din mare
2: sa sa ro
0: yawa
2: dunya
0: ukun gai gelembe ya
2: ga a gana kuri ba shiro farfa guzaindo bu hindi deri
0: sai
2: du hindi deri
0: gai
2: gana ngala ungla de tu hindi wasu
0: hindi wasu kunci ngala ala gaskiya zata yi kur ala bana su gudan amir ngala aisha ras kun yana lokacin za ku da first come da botro shi ya durta mun da goro ya da su first come shi ma da bayan tro ngo kam laifon oh yeah do the power tana ngo kur kam gadi ai assalamu alaikum
1: alaikum
0: salam kana kuma ke lewa sai dai alhamdulillah ndu fande ndu manajin
1: ababukar ngro shoro no te
0: ababukar ngro shoro ababu shekan shoro first come tama kare ka su yoro
1: hare ma gaira film suna na mare era do deu deruwa
0: dozumzu
1: era lele a do de parte na e fil parte era do la yeri a caro lele
0: qualinza
1: qualinza a qualire
0: ate ngala
1: homo kline ngere era
0: homo klinda ulo
1: era yeri a caro lele amma am loro banera kera ke kera kuro sanya ne sari de ye age
0: ngala ba ngala mere nyura ke na te lokto magon faras ka mala andro tamando awa fal india ke dio yama bayentro nyura ske nyana ngo kamla fal ayya dio le ba kam zo waltena daji harami kranto so dio le wa mana da galala ronya le nye ngo fule doni andia kala injine wujine ma ada kana la kanye sha faras kam dotta man kara kaso da goyo konya kala funar nan de bonu andro awado yuma masoda nan gam da yuma masoda kurade ma tamando yuma masoda nan de anjo bayentro kranto kado da fule shi ma da kranya

0: Si makabar na? Abi kade?
1: Wala sa ila
0: arake. Oye, abi kade kuru?
1: Wala sa ila
0: arake. Wala sa ila arake. Ah, ngayon
1: ka kiri. Si, ngayon ang tulisan nila mong kakira. Omo inera ya dinin mala ni mala ya dinin jasi.
0: Omo nda somarle.
1: Biba sinire.
0: Biba ya gulun.
1: Ah biba sinale. Kago na mala ya dinin jasi kago na ya dinin jasi.
0: Diri gram gana ma dara daw daw ma do.
1: Kura ma ni ga ya dinin.
0: Yo kura ma do.
1: Ah
0: ngala ngala ra kayaro.
1: Amin
0: ya rabbi ras kunyana lokto magon. Faras kam tama kare kasu e faton dara sunu da borturo kuru adema nyer taro faras kam dro kuru kam lae assalamu alaikum fatina
2: fatina
0: ha den dawat kuliya
2: alhamdulillah
0: alhamdulillah de kran tur nyak pa den baga la ko no hamni maro dina ni suwaye
2: baaji
0: bari mo shekin shoro faras kam tama kare kasu yoro ngala awla yuma imbe jo andro bentro faras kam alan
2: ana awo shori ka kede shori ka ke chama tani yoro mo ni mo tabila woni bi kora kora ji ni yoro so di baba di se ka ba kora ji ni kali kali se kali ga ji se kora ji ni kora ji mo e mo se ka ba so ji kora kora ka ni ma de
0: Ngala bayin kase ya fiti kudre ji fiti jamdo ti di ya fiti ya ngala ala sida nya shorin da karantin ngala ala sida nya shorin da karantin ngala ala sida nya shorin da karantin ngala ala sida nya shorin da karantin ngala ala sida nya shorin da karantin ngala ala sida nya shorin da karantin ngala ala sida nya shorin da karantin ngala ala sida nya shorin da karantin ngala ala sida nya shorin da karantin ngala ala sida nya shorin da karantin ngala ala sida nya shorin da karantin ngala ala sida nya shorin da karantin ngala ala sida nya shorin da karantin ngala ala sida nya shorin da karantin ngala ala sida nya shorin da karantin ngala ala sida nya shorin da karantin ngala ala sida nya shorin da karantin ngala ala sida nya shorin da karantin ngala ala sida nya shorin da karantin ngala ala sida nya shorin da karantin ngala ala sida nya shorin da karantin ngala ala sida da wata kaliya alhamdulillah dufan da duma najin fatima gulum fatima ngoro kan garma kai
3: Aman kerja kasnya.
0: Ade, amin ya Rabbi. Awala andro yuma ibe ni mina Fatima.
3: Aman kerja kasnya. Jasama gusan hari, perlu hari. Aku pelatih.
0: Ah, pelatih ni biasa. Pemnuah, pemnuah.
3: Oh, gusan kerma dia yer ni tiakan, gusan dia mana?
0: Yer ni dah.
3: Tiakan, gusan dia.
0: Kurawa dhe yeri hulun tia. Yo awa do ni tamang awu kasu yar awu na da na ba ya kada ya.
3: Ake yo da tamang kare awu gere da gende sunin ti.
0: Yo wa shi da yuma inda be jima awu bi tamang no mai.
3: Don
0: mun
3: ti da wa tamang kare. Na?
0: Burun da wu? Du men indi ne yarun. Gay.
3: Belum dana, jadi kerana encara kerja yerun tu.
0: Paling tu je.
3: Engineer, way kerana encara tu mukanya mah yeria kerja tinggal. Way intele kerana meter paling dua ya kerja yerun tu, kan? Kalau tu meter.
0: Meter
3: kerana siapa kan saya tulen meter.
0: Ada nai lalu ya rai yomai.
3: Angela
0: ati anyura sakanya na kasa domo
3: ngala kuma je ga fari she du tulur chama kira sistem du ya kuma on kira bayro na ne rakin yer haka
0: ngala fatima raskanya na
3: kuma kira sai wanda
0: amin ya rabbi amin ya rabbi doctor magon paris kam da botoro ku wanda tamando a wado ne kare gare bentro da jikirin tubo to doni fatima allan diwol wai mana da krab danya kura da allan daren doni faskam do taman kare kasu da tashe nan dai ka do faskam magalin da rasu ne da akrano

0: Aro mayru wara tare kya tara suli mbau. Tara no tuma en kungna kon zai mbau. Wala e kuri zai na de re. Andero sa uru kon uru sa kenar nar mani sa nuk sai mbaro lon.
1: Ga o kazi nza ade fantina la nguru alo street light ada tud. Tikina ro sandije mi nguru die karo kujinza bayanzana. Fatima Hassan kishana doni futu konu die fondo ade sha kurnu zuna e kauri hazin lan.
2: Le din abone de sulam put bia nguru nde de awa. Nga o de kumaru die chukus. Kwaya mala ala ala se su sengin biya ake silim a in kirma kwashe laro isa ya so san ga kamaru yero ga san silim awa ze aso sorin ba sare kula ni sare ka ndure re ande ro sore ka kanare kunu kunde na ala bara su ko ucin ne ma sore ko sana lunya bul fok wala ma sha Allah kunu ta ande ro sidin no we am na tukilan zawiye sare ro no we am asira screen da te dan yulu yana na re kuma tifin ya sare ma na re silin ne mai kada na re sai wurin da ya kara kiri ne su kirma bulde su kai mangala sare ma na kirma bulde na re kuma kusona le ni ne har junction gambare ro le ne duk silin da buru le ne amma kirma ala baratu kidi kanta har lokana har ba mai ru yalla kan iske ne ma bul fakker ko
1: sandi jami gurowa gab suna e kono street light adu baso die gwamnati robare tana kula sandi sandi ya sawartu suru kazinin baru so kamdal tie so samma kono badin sidin sana ade ma shi ji faida kun bari ne ade awo muhim fal mautun zai na sha kadda shi waljin kumbude tuso wolo su kasala su kazu mutuntu so san diga de gabsina jami guro far yayi kanta wa kadda ro gwamnati robare tana kula boholanza boholanza da nza saro kusku kan mai rishi san diro shi malon zu chetsu san diro sasana musa shatima wakil de chilan gabsina hawar de fanwin
3: mawe ngawe kozna ala nyandiro haura kudena kla futu saudone dalil baramdone zamane shabo hole na tuna madoi nguro faria adba na tina nkazina shado njikinza ilansori nyan ngao kawaradu limena ilangumnati ya katafa kirturo siku bohol nguro gultina maade da sandiro sasna gilele loktu ala nfutiro jami nguro ade de fangada iklan ngo ya kishana bintu alie bayendo ni andira sitnao
2: zauro askirnyena kila bopondi ya lankaru kujinyata idange makuli ngina kuwari isa bopondi sasana du gwamnati ro askran ya taida ne kulena ngala taida ne askran ya ngo ya karunde ngaka kiji kapulas nde so gonyana ngo njinde so ro andi aduri ndi alu yan karunde ya kiji buroi taida ne wahala ru yana da so log tu gana yallan popolla du fondi sa sana taida ko karu kiji ndi afulene na ala fu ya ro ai ndi do ne awta ya korop ndi ye ya kamande tuk skia kutu akailan ai ndi so fondi taida ne askran yana gwamnati ro askran ya ile kana
3: ade ma kishana la falle andro kauliza sidin ladun wono
4: kuma me muna mahamed nguro doni farya ladun bayana dikin loktu bofon diar bana tana daga na ragi wahala chai kama anduria amlale sana girke solanci ko sana isen je hutu me ma la bulan tsaro le sana dinanin giri bare rose doni be ma mai so na cin tun goza saudi ne tinsiku jida zo fito saladin jirka ne rafus ne ra duniyar unso duniyar indin so duniyar yakun soro sha sakalade adamanci kutu alhamdulillah har sa sai anci kuti da su ya suka har su ya dondisin kai da gwamnati ro burundi ya yi andar isa bo honde sa sana zoro karundi ya kije sana kamandiro askirin yana gwamnati lerdi ero askirin yana korofin dia fansu andar su isa bo honde sa sana ilarin
3: sandi jami nguro faria ade chadna kaziro taddaza ta muna sana amma kirmadu kazido ne je ngawon sori ma'adu baro waldanasa bayanna sadana
1: ngila remi gruntu so hawar musa allah dare do ne hawaran di dro kashe san yayi kawo karin sam gecino hawara kirnuwa da kasarata rawal tiki gungi fanwin yandi hawara faduwa klari yula karimi kan gema liriya nan kan kin ya kai na shayarwa ya jeriya din baditina ga kallaktu maran ta furum te dalgina zuna yan ayye kan daram kasu ya ta nasmaru na sha uniform so idin kara gawa kanta waka dayan guro fariya allo bohon zaga da milaro tatina dare da jiro hawar rakladin fanuwa susun yin dro hawara da krakana ro injiniya wayan da kilzina injiniya mai aliwa ro konyan dro kliwan to suno yin sai loktin da fuya
5: hawara adi aisha mustafa nan diro krazu
6: san kalkal loktu doni kazi ya kada kishana so da grading land kishana doni larda fo richi sade di tare ida zana la tanza kan doro
1: kasa da jirisa din kazi ya sandiya girajin madakal turo
6: faras kramdoni kasa da kamaye ndara sonin yim lada misal sai ya kaka jirelan itakatin maduro ruptu no bayan kamil la fanturo

0: kirma shi mai udare adeta na smaro foto manangana ide yo shi salado lord kam de tinta na smaro tinza tire gay amma kuru salashi mai udare yare asalin yan bai haleluya sai yo homes ajil aye ayo clan
1: adbana kura yanyana banna kura ni bara ande sallallahu alaihi wasallam ay gulzana ni la uhilul masjid li junibin wala li haidin we halalukin masjidida kamtin janaba walau kamtin buhaida yaro niti ni min buhaida ya wande masjidiro lenimi yanyana wode masjidiro lenimi bo tuko kraulan kullum soro talam kraulan bonyan yanyana so asunyo malim me krajin sumolan kringnum sumo dia rawdun faldun gawo faldun lo daga inde murado angal gana ne a wogul zai madiye nawun zuduro a igulza sala idiyero wollo na kamutin buwa ya isulu shi masjidin ni ya faras kramona le no sali no wi shi da mai le ni miya wode am sali zai da karan gani mi cintin yidin nam ne wode sau sala ya da na salaram da karan gani mi gulto amma na sala bune da na muwane au sala tarawi sala kurudin yawo wonde nyiti ni min adad le ni mi fan ni min nam ni miya modo anam de mukawa laylatul qadri malaya zub sai gultuna ma laylatul qadri khairun min alf shahr diyo her shima da fan min suro fan ni mer man ni fata ma dama len ni min gin kollata ma tini min buaya tini tahir gin yawo walau bukan zambe walau adai tini min benya fa ne cine nam ne kuma ala su da angala rotai modo adade sailum na amsalar lezana madrole ni miyagi wande na sala ya da karan gani mi fan ni min de mukawa da fan ni min malaya zub sana salaman hiya hatta matla il fajr gultuna ma salam zai din yau kan fata su ala su tai ma soro salam zai kan fata su ala su tai so mukawa da wai ngiri fisku na wala ne gulzana ma da fan ni min saduwa ko zana da fani miya khairun min alfi shahar shi bune falshi ma da kuntau gade du shi laylatul qadri diga yima da riwan ko zana on astaghfirullah falla da gulni miya kuntau gade nga walan kuntau duro namnum gullu mai mukawa ko zana nyoro rose dai ai ada ko zana da wode kala ma zangni miya nyana wale mukawa mani minnum lenum aw bara ande sallallahu alaihi wasallam ay dabsina da dimi gam lenum masjidi lan namnum am so usan nasal zaina da yin taji gonum namnum mo da dimin adin yiro matin birzin man na dawa adin ne da martu yauti ndor fatke yo ala andero kama ala kaske zu ala asunyo aw fanya na kakkal zudun gonum cilakin do mara walnyo
0: amin ya rabbi ngla haram ikruntuso adin datram do faraskram kamwa armalanna makwedo andia sudu we tumain tamtam do faraskram ade gonwaro daji susu chidao fato ndarasunnia engineer do lokta alan andia ne yakalzna da malama do isu andiro kla fazuna malama falmata umar abdul qadira u falmata kale bakar nandiro faraskram ada dawarnge itagat kakkana nandiro sai loktunde fuya harami kruntuso kliantusnya

0: السلام ورحمة الله تعالى وبركاته.
1: انا يا جماعه دون ده نبدا كده
0: كله بس ليه
1: واه فانتين بقى
0: نعم بانتين يا نحن بانين يا عندي
1: ايوه الحمد لله انزل عمر حبيب مرض الطريق
0: جل عمر حبيب مولود على جمارو
1: الموضوع ده ده كان انا تعالون الدنيا تبرني سنانا انا كان انا ولا انا زاني عليه وسيدي يا مي روزنا اردن زي سموما ayo da innan mun mun ya ci a kawun gawa da man ga ina ta karfa da an ga bana turga na mai riro ta da riro abun nan auro nan ga ita ran mu ta da turna rin san ma to wala ya ci gurin ni ne kuma sunana na cikin kron gu ayo kuma ko to bayana mun ji mai dai dai nan mun mun ya amma ayo do aya ka ba su na hit da sin ko a tada gana a shi tarbiya ku do ne kure a andira turina yi dai ko nan mun mun ya ci dai sana laraba yanzu ba hau yanzu laraba din dai ya da yanda yi amma dunon za a ba fadda ko zuna a wala ne zai kalkal ga su ya dole ya da ya ba da mu kon zan ba ro wannan ma ka da duka zan ba kon za to din ko lara za ga ana man auro ne sai ro kam zan dunon za ran biya fa ro su kon zan dai an da ya turu min da mu kon mai din guja ya kurmai da ta a shi na taro ne kamar lawyer da ta na ta gwamnati lan am diri ade du kizi da zai bana jin man dai ma sai sai home da kamfiya a la awala hadu su sai kuntin la dero kuntin ne sai la ri ta kuntina mangala amma da ariya san ma su da wuri kuma da ariya wuri kutu bayan jin mai dai ya ba are kutu bana sirriya kure an da rasali yana da kidi sala da roki ya kutu kuma no kuma da gudu na dai kada da shi ne kuma dai amman no sono kuru ta lenin leran da ne ya kore sana har ta shi ma Allah hangalin na da sayar wallan ma awa shi ma har isu ma fafa zai a da rubban na tun ba da su sai da gilla da duriya da aman da ya su take su yau wadda duriya kala duriya ne shi ne tarbiya ba da shi ne da a tara da shi a shi ma ala shar rojin a shi ga ala shar rojin amma sai sabab don ne yelan da shi za kan ma wani zanga la sai kan za kan su rubai da zai da su ke da ala hakku duriya da kalkala samu ala da rasul
0: gala amin rabbi
1: na kala su ne
0: gala an da yanyu wasu kan yana karaye tana so andro boye nan bawo boye nan ada haturo na shado ne shi ya so a wasu wutuna ma dai san dai kasar za fule za ku limama adin kurwa dai ma shi barista abdullahi usman shi yayi soro din hadis doni shi kwa barai shi yaldo so shi ala madrid duri ana so har naftu sunya yan karasa na ma dai shi soro bayan zan andro hazana go kamla assalamu alaikum wa alaikum salam
1: bala ga jima dubu aran guro
0: ala ka wonde ndar rokle o
1: rote bala sale
0: alhamdulillah
1: kuma zan da ku yau kan famare mai fa
0: ngela da ro badana to magana an da akran waru nye
1: ah ga na la nye akran na
0: gai
1: ah da na sa problem da dire kuma da le da tamu kuma da amma rosa take in ala laran da le anguwa herin guwa sudu
0: amin
1: bara koriya da mar sada da chairman damga kallo na angulin ba na so dara so tara da da kaman ilmu yimin fara la formi ilmu yimin na buna yimin kambo yimin da Allah ta Allah yin gilar yake dan na karar da ku ilmu ta dan dare yau haki tara da yin ne kuma nya wala ba ti din ne era waja kuma la to so aluna yau mai kamar wani kala Allah mai mai da aje san yimin Allah ya kai karu mai kini da Allah da ku Allah mu da kaman gilar yake
0: gai
1: har nan kadar da yayin hatar da yayin askin yana kuma shi da nan ce zaka dar na war su da andira kan da rumun zuna shi ra'a tunan Allah mu kwana cho
0: gala amin rabbi gala andi anyo askin yana kare badana gubi odoni goro doni by fase lokto magon raskam dra potro kura de ma nyo andro kaudi ma haturo to magana andi akrun tuka dia sama so lokto ala nya akrun tanaro kun tu diol wa mana de shi ma 0814918 1460 kore usku fal diawlar fal usku fal diaw araska super awi 090 1542 0964 go kamla
1: assalamu alaikum wa rahmatullah
0: wa alaikum salam wa rahmatullah ta barakatuh ndaklewa
1: bana masa shuari kin indi min baraji
0: ngila bana masa mawru wara karin waro
1: a ala bara su mawdu
0: kun mm nda panwin ayya.

0: bana masa jolum da ba kamza waltina waltina musko pandemia ka wdoni shi lokunde de kana ga tsaye pandemia wato man dia botro Claudio Lana doni 0814918 1460 or 0901542 0964 lan go kam laifal. Assalamu alaikum.
1: Wa alaikum assalam. Ba lai ga zinda wa dar so kulewa.
0: Dar ro kulewa de.
1: Kulewa sile wo so tro mari ka ga tro fi ai ta mo met mana din gro ga ga mare wa ki tara fa radio tro ko.
0: Ngela ka kala Aisha ta mangana anda ga maro nyai foras kam ala.
1: Ha de kala ka ku dire lan kala dan san da ma ba kala.
0: Ngai.
1: Da ya wo de wo do ru kuna dan da kuma ro ba lai ga zinda kuma ro ku tana ri sallo le ne. Kada suna na fikirin lada ayon wa rusa ya kurzin na yaro masu ce black ham kullan gan ja ta ba ne ka kana kan ruha ta sai ya fato ne dangare Allah wato tare ya da su kana kado a wode kuma uma nan yara kana da san diri ayon wa ruwa ja to mi kyan dai ga na fama ayye ayon wa a ta ya ne fato dangare rotin na zuna la ayon shi mare a wala har ta ne rotin su kana lafiye ada yura kula dingin kula shi sai ni ma da larumin da da awala sai ya fiya da su sai ya yanga awanga dinu ga gana la yanga ma ba ku ga wakin tama da bar wanjan da akelan har suru ta sai ya sada roba ku le nan fa da dangare ya rubu ya awodo e dirisina na rungu wa ba hada ci ku dirin ra ko da wallahi ngi wa ba
0: yo wa kamar ma kala lamar shi ma din ma awa ayo malai sarudo sai ana shi ma nan ruwa da kawo doni shi kala ayo sanna din homa kamturo yo kuma kutu don bayan tana maruma kala isim kamla kala nan da nan so sai du a sa an da don har dan sai ma dane manane mar su din so kam don isim kala nan da nan mana tana maruma kam bai ro su wallo no
1: yo kam kala nan isim da tuma ba kam bai ro wallo na da awo da ti ya san dina re shi gwamnati tsaye da mana tana maruma ko miki da gala zai an bai awo da karafa da na fikala zai da shi gwamnati kalan da dare sai tai da masa yaro ka tafa goza sai ne ka kam kalan da ta ma bar wallo na ma committee da gala tuna ma sai da kula sai no zai ne ayo da ai girin zan dawo ai su na lo sai ya tawo kuma ra wuci sai na kada na fata fon sai ma sai yaro sai na kam zan maka da
0: shi
1: gwamnati da sai yaro committee wakil kula sa awo da sai yaro to sai ya sai yaro home la awo la ya kam zan na kam za sai yaro kun wannan la ya adudu la kam za sai ya gelin za awo la sai ya kon zage ma amma tara lenin kulan zan san da ke baro doni sai ya sabko fata sursunarelan ade sa fata da awu mara kutu na gadro karata na tekla ga ya gamna ta ko miki ga na to kula su wanda duniya da sala ayi maka yela fata fata dangare Allah roza ga wuro kutu wallahi
0: ngala ngala Aisha Aisha ras kanyana amin ya rabbi ni ras kanyana lokto magon pars kam doro turo kurare ma ni kawdi ma bentro ngo lokto de handrum skasine ngo kamla fal are

Assalamu alaikum harami kirintin deso so tusuro kuru ale manda kanadi kuma maye anda faraskaram be tamtama faraskaram do balbal chitubuli ne rasuduna harami kirintin deso hudu ada zaide faraskaram do balbal chitubuli ne dina woros waja nda rasone non duro maudu bulin sarda ordina itagatsi laji naptundo sa ya sayo loktu wanna baro maudu ro nandiro ku kladin zandezin du nashira do num sawa yorokashi num sawa roko chinuwa kuru adema num sawa do ngawon panduma sha awkala wakala wakajin aw sana sana wakajin na gule ndaso za nyiro loktu nya nimelan ngunu tayin arami kurentu deso sawa childhood friend beji roko chinuwa nandi ndi sawa roko chodo daji sawa do ngawon panduma sawa na chira yembeji sawa ngai nasha do nabturam falluma aw nguro ya gultin falluma lan sawa to ni na beji ngawalan yo lesa ndi ndialan suro wujirni men du nyorongunu tin aw do iko mena tida nasha do kshana ide mbeji nasha do sani zero aw konga yeri na mbeji sawa roko chinuwa mbeji sawa dere sha panduma mbeji suro sandi ndialan wujirnum jija ta naso suro nyani men du za nyiro teida ngino tino allo nan dira paraskram da dol ni daga kiyen suro paraskram de din kusoto ndir alaman zuru maududu kushiro kujin.

injiniya ne musu ma me musu ba sawa mu ba fa zana shi du so samma dare so hoton da ni communicating doing nan di kazuri zandenu ni ma wa ma di mare an ma na shi ba sawa kura fa ni ma ni gologo masa ba sawa so ni na shi dare ro cho ni samma da ro ro ko ro sa ne ke suro wujir ni mi ro da ne misal wujir la ngo shi ma ro lo to kininga nyirma gomna.

0: param nam sadin
1: gawe lo kala kaba ade kuma nare maran gawe sore sirin ginare de
0: yo
1: generation de kuma ye da yana susu kuma ye allan sawan bejing dare isanai sawan beji rokocin mai
0: rumin sawanum la rokocin wa made pisa bidi la ala do nyiro salan gin time bau awo dalilin zan kai sayin
1: abina ka
0: lezu kuma fato kwanza isun din shin za hazin nafta kwa andiano suna guljin ba ko ka ande isha ban zuwa ne yewa kwalzulukin ba atuma kala kala lan dor la sa indila isu saya ka ba panzuro waltra
1: ar rokocin wari
0: sala an ga gulzain amma rokocin wa la aman mambe
1: yo rokocin ar yo ngawai da ar gulum
0: kuma yi kusku kuma yi kuma ro aman sariun mare beji sai rumin awo Lord Sam Diwaja isan yoro gani tan yoro ai so sadin cida mi yoro sadin har nya fannu mo kallo sordan ya sararo kwalza isan
1: la tulu so man of sayna la nafsa wala dare ma tulu ro nafsa no
0: eh tulu tulu du bawa so ina so giya tulu do
1: sawa mna chimba sawa bal mo ba nya kumur so wa kallo wallahi
0: martawa kumur so ani an galo so gonum nenum kuru walta wala gadi ro wanda
1: are na Ara zo ne karo numa ga kuma Nin ma zarin bulin sarrile
0: ai ai La mila urakul sai ba Yero dure la chili ukrun sama
1: Yo sawa shi duru sawa tulur toro shi sagra da
0: ba A kuren gi ma kuma da sawa tulur
1: roko chinuwa da da refund numa da son da soma
0: kai kaziya tuluro sho gnaza o sho gono su kwai gozula mutun fi gozule za aiso tusa aiso gulzaro
1: a sha fatoro sadin la tuzule za
0: kuzaku ka fatoro le za din aiso mara za gungin ya
1: ka adi she mudu bulin sar mara wajin sha sirin gna nyo kuma sha ani mara na sha do ku ba sadi bulin da sadi dina da roko chin war sadi ma dina bulin wannan ma da kuma mutu misali kina ide la wata ge gulgeo nya kuma suro fato radio yar man am kada zawatuwa kishana irin sawanin bai sai ni kon garin sawanin bai shi mun sha ruma rumi azan nonguna ne ni sawaro kuma injiniyar ne ni sawaro nonguna yole kuma futu an dira misal buron yi mai dai hawla gare maro ko ruma maudu gare maro ko turo mani do kuma ni da awon yana ma atidi shi wujira rugul da ni ma gwamnar wallahi ma
0: Tai
1: razuma. Ai duye ranum not katuno.
0: Gomna maluk to arin kiram da ko no maro fani.
1: Katuno ran duye ranum not.
0: Duye not min. Ina mi ai bawa mi.
1: Da soro yok masawa din dinada bulin da don da soro are gullimi a tokutokuro isa nyoro maradum gallai.
0: A tokutokuro are gullimi a isain mada ala ro sawado rokone indi.
1: Yo chinwa.
0: Tun sunana don chinware. Bulin din ya fandi min.
1: Yo bulin din afto din do
0: sawa kuma ya dare fondo irin guso package na
1: azungi

0: mare bangana
1: yo yo abizo wakanyin
0: yo tawangi uno mare
1: nam
0: ndaso so chiranga
1: ndaso so
0: wai kamra yawa sawa kallo chino ajin kal teren ki yusu kaduwa diyan kan ya yi waktun zinde yi
1: dadin waktun zinde yi wajin
0: amma yi rozu igilarun da na fi mare teren kaduwa mare
1: kurusoman nye ga ya
0: a wadanda da yi dani yi roba yi nigiki na yi
1: yo dinaro ne
0: wani kuma sawa la yi shi burowe mare wukon zin a yi ma ba amma kaman yi ribiya a wala fanduma kuro dare ma dai mugon min awawa don ya kulatu yo kuji jiya awawa don ma lamar kuji ne kuti shi bukon zan awa ce zu dadin ne ki turu ma da mugon zan ai ma ba ni ga wajin
1: yalla ke bukon zan awaro wallo na
0: yo aka yi man da ya
1: yo dare ne ma
0: duniya
1: a isa musa ya alawa mu
0: jiro kindi na ne shi burinya
1: nyiro wa kazina ai
0: awo lona karo ya yi dinna shiru
1: ari nyiro wa jo
0: amara
1: ha nyiro wa zina
0: uro wa zina
1: yo yo abi wa kazu
0: sa uro wa ziru kuna ai ya ari anan karo da ne karin da gogo
1: yo yare ari maro ji sa sa sirum toru maro gogo ari nyiro wa kazu ma wa kazuna
0: amara uro wa kazuna biro
1: yo yo awo ya gara ya gan sai mara zina da fanuwa awo she
0: ya ku zana ya biya ke mana zo da kakali ai
1: ya mana yo ne kuma na sha ro tulure ro sawan zu gnati ne na awu duna fanuwa
0: a jire
1: a
0: tulure do sawan zu gare da wenda an ga okin ta dike a jire wende da le ne ku ni we ni jiro a
1: lo su shiye buri saratrin ayi waji nawo
0: wala su waji ne kire
2: ba ka waye de
0: kuma so da bangaro
1: yo yo gila da ji tai da ji ras kira la to go ruma da lokto ala botro kudu ala ma zuru kam nya supporting sin ban no nya ala ma zuru kam do nya assalamu alaikum nam duwa na jin
3: assalamu alaikum
1: wa alaikum salam
3: bazan kan daftan
1: dafa to kilewa
3: ya sai kuma abba balaja kana ya marajin titibuli
1: abba balaja kana ya wuce kishiro
3: titibuli balaja kana ya tuman
1: nam kuma har balaja kana nan da bo
3: ya kana su kuma boko
1: gila abba a o faras garam difa ma
3: rakam tiro tiro ga kana
1: gila abba abiso wakaji
3: kana sawai mana kudu
1: Klasawai sawa roko chinua sawa da refanduma da so nyiro sai da zanginu tai no lokto wujire men
3: baza kan wujire wujire wujire gani tai ne wande wande wande wande rumi na sha ran yoro ayere
1: na'am
3: na sha yoro aye yimne wujira sai gani tai sawan za sa goda ne waje sai ma rumi gira roko
1: a wa roko roko ma nyiri abi e yiro kuma na sha kan men yi
3: sai sai sai rumi na re bana wani dairi kuma so sawan zari goda fado fado fado fado kwa sara gina da gajiro sortan wuzan ba sai
1: a gutu ma gutuna kuma ma cewa shi mai
3: yawa yawa ngai ngai kuma ni tara tara ci gulu mi an gai mallar sa sai ali fanni da sai yimna shi a da ne shi a dikin amma sai ne buwa da ma gajiro sai ni ma duwan rumba sai shi a goda shi
1: da da zuma yo gutuna har ma shi gutuna da kuma ni a wandero bayin dimi ara yana da sawa ambulina sawa amroko chinwa
3: okay
1: ndunyiro kurumin gnutan lokto wujirmen
3: ah sawa dai sawa dai ambulina gatin
1: ah kursamana nyai wa za ti sawa dai roko chinwa ma ti dai
3: ah dan su kana kam kusura namo sawa ambulino namo choro yo yo janga wa megala ya shi din ne kure man kallan kara amma yo shi bulinde tirma isna sho ai ma fule mi she namo isha aw giri wujirmo isha awlang ne timba ma ye ye ni kije rumba kai she aka yi ni aka yi karumi kallon da nini so
1: har sawaro ko ti da sawarin gonye sai ya siringa na karantu ya sai da siringa na zai na tada gala da ji abba sai da yanyo ras kirena lokto gon ma da lokto an boturo a ya gara ya gas
2: awala film bai kamaro uda futuno ti din kamada
1: a bi so atri
2: kambo sororumin kama wujirci jafiru contract ko ci dan za sa din
1: Asungi.
2: Chidamaso. maza sandia biyaza ay so sadin birite yankal ayye sonkal sawa da kawai isa sai fasal zain
1: yo fasal di ay
2: fasal da marumin arsalan bey kan biyanin musamman no sawanum da yo fasal dicin sau raini so awala so wa andia guys tiraro chikoya sai tura tiraro sukina so cho mikulo mi so bau
1: yo le fasal kuma gulluma ire na fasal ire isha sawanum roko chinwa sawanum bulina sanya naptinam zama garero waljin na share fasal lelin sai tollo kuma kladin farishin malayima ji shula rayima sai allo yisima shiga bulfak shanga gaiso ma wajin ya sawanum roko chinwa din kam sro fasal lelin kam do tartib no na ba ma are zama wajin ya
2: Panere, but you know, package pen being your gulangana. Sawala do shuru our akai di mima nongwa. Piece of bead like sawala misal capacity afani do. Oh, carbon capacity amount, lana lana lana lana lana lana lana lana lana lana lana lana lana lana lana lana lana lana lana lana lana lana lana lana lana lana lana lana lana lana lana lana lana lana lana lana lana lana lana lana lana lana lana lana lana lana lana lana lana lana lana lana lana lana lana lana lana lana lana lana lana lana lana lana lana lana lana lana lana lana lana lana lana lana lana lana lana lana lana lana lana lana lana lana lana lana lana lana lana lana lana lana lana lana lana lana lana lana lana lana lana lana lana lana lana lana lana lana lana lana lana lana lana lana lana lana lana lana lana lana lana lana lana lana lana lana lana lana lana lana lana lana lana lana lana lana lana lana lana lana lana lana lana lana lana lana lana lana lana lana lana lana lana lana lana kamaro hangal gina ne uni wujuro le ni mia na dress na na irunz na rishidi ay irunz na tari ay irunz yo rumin chilo sharumin adi ari sawa rumin adi jiri classmate num kurei awo classmate num jiri monte rumin adama sai nan zagade sai rufato gare manimi sawa num jiri strongro sai sai ro na gare manimi sawa num na chidai sandie runza ro gima sai na fallo monzu kullum yallin ba
1: am yak ko mama andiro monte beinwa roko chinwa beinwa nguro beinwa sandi yak kuma sana sana sai ganani minwa yore ala yimero fasal yum la sama dimin ma fasal do sai samaro roko aw fallu mayimi
2: sai do roko chunwa made sai baya kan fato rewal dana san jinishi
1: ati tira
2: sai no mazak sai nya tuza am do kusoto de kulongu na gulza kusoto de ngal tema ya wujur no mo isi de ai dimin ni mi ai a wacin karin gilla nji ayen yarin fiyo ta kawai kusoto hawo nya capacity war sin do ya do shura ibi
1: ari nyin da zo man ra cha sawa da roko chinu ari sai ni azala lai kabaro sadiya siri ngana na sha da wujire yo kuma
2: sawa ai so ma bar inda sawa ai do wai jiri har roko uranye ti ina so da kumaro
1: biya biya ba so so bayan ni mere na bayan hutu dibin din alama mun yin zaman ne dare kila kluwar maram
2: yo dare rumin kambo sakila furun ma nyogul ngana na nyano mun
1: totuli events
2: laro le nu wushe wushe laro le nu ya be capacity goza kuna din lat lat lat jakaru maza pizza nyiro solu kila away allan
1: yo awana
2: ba ngo kwalli anza ni kam capacity a rumi a shipal argo za kala fal kaman zero gina ta
1: jakawa ta
2: botolan pi
1: isa sawa buro ya sanu rosa sari ba sari Dojinya. Gila zoro harami kritine so wadele lia kakese. Gozi daji sana de bro. Awole me babo rache zara. Loktu kalkalala sana de kritine futuwa data. De fule ine mbeji tamtam madaji fule ine ya kringye. Shena nandi kritu. Baso minti fia kachimbara dawa nena. Nandi andia bonu botu ndo karara. Wala wana ngodi asha. Chai wulu spore na awasero wakazu na wo. Sawa iwasha roko cheyen wanyidan wandor. Kandorti bin kalama bini bini. Ngode afutu nende asiri ngina zan sawa do bulin sarra da jarabi kirin dinzo no tondo sai sayo wando sandu radio ne sokalli do abi klabo yendo ya gana ya gansa ya kirintu ma de ndi Musa Isa Musa abba bulado jakana ya harami kirin dinzo fule ne beji tamta manga fule ndi akrin ya shena ndo ndiro paraskram da gonyo konyo
4: sarasa

0: ya gila zoro harami kirinti ndeso ndene ndaka ngeze gozi darason kirinu inklami tapis goz gonu da uwa felanz fm paraskram de tamtama paraskram do bal bal chitu buli nuye sana ne broken awol me ya gana ya ganze sha ngo bayendo se na bayendo grangata ro kulas alama ndri she shi ne kuyi e ka ndir gozo ndaraso ne ri kulas a hola so anir bayina sinna adenya sawado sha ro ko chinwa so da da jara mi kirinti de zo kirinti ma de ni chip ande abo da na isa musa kurwa de ma ababula jakara ya so gawo mana mai mar sai kirta da da guda biwa ka zuma nan gai sawa da rokoci tuna idan da wani da indiwa mana da furmiya san dira da rokoci tuna yi a kirtuma da lai wani ki jala san dia isu na lan fa yi no rami kirtin da diol wai mana da fa ndin cima kuri usku fal diol lar fal usku fal diol ara kuri au bi kuri lar kuri fal u diol indi kuri lar ara ki diol kuma diol wai mana da furum gata da jadi abonimia botum kararo wallo na kasar bandiro bayanda dimia da futu bayande suduna da kumaro sawado roko chitina sawade gana kazi ya wa ugi marango ya enda da go diol wa mara fal gana assalamu alaikum
1: mun tira da gana
0: na duma na ji
1: wer wa gana maro non bi wallahi
0: atundu fande eh
1: at Fatima ngro mine ya fata stefando
0: yo Fatima wuje kijaro
1: so nda
0: wat ndaro sanda ati marado azalambo la dida ku aga inda wat atri sa
1: Allah
0: sa dia u awu dalade
1: ndebia kali kurai roma na zinde hangal ni na ro li
0: no yoyo ngara tabonu ashida
1: tamonyena kila awela na kila sawa buroi ya dereyan
0: sawa rokochinwa sawa dere fando ba ndule ni ron gna tin ulatu wujire meta na so nyano misha normal nyano duzo isha kam kurai duzo kam kura a da na la sasir nye goye sandi india la
1: usurun din sawa kuma sawa e wuri kallo tin kilunde tin yana da kuma bular man ba to ke marun lankara amma sawa e dauda uye kuma aroro ko karaye kuti ya gansi sha asunguna sawa da rere shi ma sawa urusuro
0: shi tudan yi de sai ya kire
2: gai gai de gulungo ma na yi fani mai ka kallo
1: dani mana yi ta mun jado
0: yo yo
1: sawa da re kuma su ibete so kamzila mai so futun yi rajib do su din ne kina
0: ida dinaro ciro da ne dinaro sai
1: na dinaro maro ciro amma kuma shi awaru min da sawa am dora koda wa 20 min no zina 20 jun no no mare kijin ma ku tuma samano zina im do sam du gulze ya gamna mune a wasu mun zrota ta kum le zin yi roka sun tu ishin le zina mamanin su moyin le zuki fu ko en wajin da balalle ba tawa dai ngai sa falan dia ka da kulwa da yin rasa da nada kuma ra wu tawa yin go kuma asuni me aya gansi
0: cha kuma
2: mun zuri da na asun gina u futu mana ngina kuma dinare dinars a wayro wal zina am a soran num contract ko imin bas kam it
1: contract gulmare kuma yim la misun su ta har ladro contract dime a shirlande contract ke su moyin ba ma a shirlande lalle sai ya
2: tawa ya yi mana la isa inde ya ni be ko krami be sai mai uro muradin yi gal zain
1: ashengla
0: arin
1: sawai yo kumaro yayyana ngo ya sai mbiya ikada amma sawai kumaro wujir yayyana wazina da ma awo sha ikkiya kawlo saka kedu wajin da maro wallahi wuka suro len shiro lene awon gai gulle kure gunga shi kamu kumaro nya fanzin wallahi rdo wa sawai ariya dina range shanje su yimbo
0: ai yini ajima
1: wa ko dina roko karaye a
0: nyadi
1: lor sai yayyana
0: yo
1: amma kutu wan gina tuna da kam lor sai yayyana ma wuran gina tuna da lor sai da ita akai ndawo
0: yo sawa amduwa la sai ya mana man gunu wato kuru roko cinwa ma
1: na'am gai da ma sawa ido lor sai yayyana man gina wuran sai da zan gina tuna awo an wuran gai le ne ku yayi kawo iskin nan logo ya
2: ci ne
1: wuran su din na'am
2: yura awla fargulin ga
1: fain ya
2: kusafar raita ko india ko zi wujir yayin gawon zuga kin ne dai na sawayen be washa montland clark lena da ushe ushe no ni ma holly na tijin holta yana da decoration na da yeda samma so shi ma clark go zukuri isu sisters day na da kariya snack snack do be yana so a da sawaye shi ma da shi ma clark go zukuri no ni ma dare washa clark lena
1: yo kamaron yana naftu gulin sawani ya kallo karaye montin kusan ne fal wallahi wasori ya burido e break ke dia na rezo simba amma yayi muhim da kam to suno amare shi masawa mu arin yo audition da sawani ya kamaron be
0: ale sai sai dare fodwa ma muhim duma sai muhim giya
1: muhim amma kam buwan da wa mari ukuru take din dia
0: dukano
1: man zai kala asutun zuronzo
0: kuru kanin min
1: ashirin
0: ni childhood friend ma ne rokin da dino
1: wujur ne sai yar ku kwanzu ji kuma shi ya gansa ya fi rokin ya ka sawani ma fan zuwa shi safku min ne ma anya a wajin na guzu
0: a goya da shi wa kore min ne
1: gai na ko ita
2: to eh lor sadin zilan kutuna
1: lor sawai sanzu tulur usu tana shi fan zilan kwanzu mangal ce kai kwanzu ya fitu wasu rana ro yanzu ana maka sasi
0: ya ayo no
1: ya amande mana mana amande biya ba san yana na amande airo wanji ne amanta cin ran da rawal
0: emotion la aigu zain ya gara ya gasi da awo cizu mana irete yeri awala so suro kuma tizin please da ba ta cha ruma ma ni ma ajab ma ajab mu ne wuru ide
1: ga tule sai mere
0: to to
2: sai tisha
1: gane kiyan ki na
0: agira te da ye askire da sha sawa ze kwade sha taida zu tomo ne
2: kasa suna wano
0: dane go kola go assalamu alaikum
3: wa alaikum assalam bazan
0: da gilewa
3: gilewa aya wandari
0: ah sai ke shara yi dire wannan mara da kuma huyi ne
3: isa muza ba wanci kero
0: yo yo isa muza yo mara ni wani ajab ko nola abi
3: au mana do ne kuma fere Fatima ya mana zira ma dai we mana yi da asuno ya we yi yi da ma da mun goro ma yero gurgina ya duya ya ci danza
0: duya ya ci danza
3: amma ku jiri yi shiya gurin kuma dare ma dai in kin ga wai da halin mun zuna a cikin duk sohutu gurgina ya je no zuna shi ne shi shuwali ba makuma gurin darin ka
0: isana da
3: kalaka nuwa ma dai shi ne a shi din sadin shi din na nan gurin ya yo sadin da ya kasa din shi da kuleji
0: kasa din da ya na ma kuleji
3: a sadin mun shi kasa din da kuleji na
0: a dai
3: a sai in ji son duya ya nan za ai mana yi da asuru ya ji so da amma duya ya mun nan za
0: a duya na za do jira ba kam do kasa da gwaji da buri ya
2: yo ya nan za ga na duso wa sha sandina duso wa sha sandina
0: are mana folkarin goni mi de
3: ya
0: sawa rokochinwa sawa burinna dunyiro gunu tante da da loktu wujirne men
3: na wuye isha burin daren kala kunwa ma da
0: shi ma
3: a shi ma
0: are ma da mawdu dero kuma sadi abdo dere sawa dere sai ma kuma rokelao sawa do sai rokochinwa
3: sai isi kunwa ya aw karin ga u manjiwa ya
0: Yo sai ri juwan zai ba sai ri gawo mana wakara juwa sai buri na ri sai ri ka buri saro ka ne Gila da ita da yura skrera loktu gurba da loktu allal botoro ya mara na gulma da Fatima
2: sawaye
0: sawame yo dai shi ya mara kara sai mara na kalaputu mara mana na mai do she dubcho gana la sanni rokoci zai sawa dina da gana faizina ganan kajin nai assalamu alaikum
4: wa alaikum salam hasan
0: dak lewa
4: lewa sire
0: duma naji
4: mala abu gar umar ma naji
0: ngroye
4: malarin
0: umalari
4: ah
0: gila wushe kishoro yan bugar
4: yawa wuce faran karamo
0: gila masha Allah
4: sai awkan ne gudan anje skara ai arma birin bi kama ya jina da wasan anje skara
0: yo yo to marala mutu guzinar ya da dai fasare
4: kan ne arma birin bi kama jina da wasan guza
0: yo yo kwa biso a dero fasare da dina ya kirjir kabla asu jin ba
4: ya wurin zikina da awren ashirin da sawam kolocin wai dabcin da tamam ne da rekla kulwa da cin bariya
0: yo ne ashirin ya kuma da gulle ashirin do faitegi ya gulle ngunu tayin bujirin
4: yo awren zikina da kwa misalo ni duno garara wazo wudirin la chiri dimindo Alma.
0: Ana de fantin.
4: Yo new duro gara udur jimilla ro kala awala is kala awala ba awala bai. Tawam de si kollo gara uma kutri kutu gujimbari ya is dolen zero. Dikku koni amata teruma dam wani lordan ha ha guda tarata. Tagi adu do mare zain bai.
0: Ah bayan bayan ya gana ga sai fani miya. Sawado kuma yadu. Utu sande awa kuma zaman nan gullin capacity nu yindu. Play that in the funny way. Capacity to ban and Camaro Sunday. I be a said in Sinner when you are broken. I want me, man.
4: Nah, I mean, the Nandan Biro Jar Capacity with Anga. Nina, I mean, but I'm
0: not a mama. Rectum Lotter, yeah? Sour Marat to Lotter,
2: what did you do?
0: Now, in Bea Basso, he had got it.
2: Come, Nanans and buy my hours, our nuns and our wives.
0: So, Panama, Ben. Asuki.
2: Kuruman sawa kuma ya da sai mare wata mado
4: shi ai zan ka ta yau zarin tashi ma mazu zuri ma ba zan gai gunjin ba
0: shi dududo
4: shi kishi yana da
0: ai wujir da shi wujin nim ga yana mun ai san yau sari ai mara nim yidin ba
2: ai nan gauro sari
0: malubor alama mare bai ya gara ga sai nya a wazuna da labar do shi bayan sirin din buru man gullu ma a chama butu lokti blo saro ya won sawa da todi ma da ishin adi da ishin do amma bulin ma da sadi ma sai yel zaman zaman da kuma yada yana do wanda nan muci da
2: zai zaman ne shi ma ya angala kurumin sawa kure ma rumin kure mulchin wa ma da uduk da udu sawa jiri wai kallo cin yana so da kuma do ba ma ro ba yayi rumin sai ma kuma a waga da walta sawarta wato mai da rawal jai rumin da isa isa sartum la sak
0: samaniyanum
2: la rawal ja kambo wanza so kwa Allah mana da cijin kwa nyiro ngawo sawarta yema nyiro ngawo sawar
0: zai
2: da isa birinda a wondo du kam no
0: kam ko sai saru mai la oh ngai saru ma wajin naro
2: ngai saru ma wajin nyiro ngawo sawar zai nyiro ngawo sawar zai mujirnum da isha kada ru yana nyiro ngawo sawar zai a wadin mai ba au kalakin mai ba mana ka ce ndoro ciye ma itsu ga yin baro
0: wujirman nyiro ngunu tun mai kawo ishin da maro
2: kawo ishin maro wujir du koktia kwa Allah nyiro ngawo sawar zai yoda ai kam maro dimin ne num kam num burin na wondo tortuin ha
0: gila zoro arabi kirti da so play da beji tukuri lada ji kawo leye play da arkrinye isha da jina diro prescribe da goje goje tumai na kamaro engineer da isa ndero suro engine da kirina computer din play do andero class ganan ka jina sikya da ji dare da jiramin sande da goje konyin kliona da kirsano
5: nuwa na koyo no kamu tokun tawalle har kambe

0: angla zoro harami kritin deso wende nan da kan yeste gozin da rasal krunu ingla mita fis gus gunu da uwa fellan zu fm parskram de tamtama parskram do balbal chitu bulin nuye aji sana ni broken only boro a tsedina sana ni kunu medio wa mana ni ro hurmina nan de krunto basse kalama wudu de din andira zan da duin de linye play in de tilam nasarai allan who is your guy on sha ade ni guys on a kalam biskem fare mi dona ha wod play de dano alama am play de nyura wala ta zunzi ay da jinala nan ni robotu ndo soda gonya konya na allo assalamu alaikum
1: wa alaikum salam wa rahmatullah
0: nam du manajin
1: baba bunu kiti amanai
0: baba bunu kiti a wushe kin shoro
2: lale shi
1: alhamdulillah baba bunu kiti a
0: gila masha Allah abi kuruma nero
1: ah kutu ko yan yana bunde kai arun ma bunin bai kan ma din na din na wada yau suka ne kuma gongo
0: yo ne shi ma gongo
1: bai a wanda kuma gongo
0: yo awola nyiro am din da sannan bai jiwa ni su dawo sawani ne
1: na
0: san diji sawanin dina dai awola nyo sannan bai roko cinwa maso dai
1: a
0: tayar da wa kala
1: wuro
0: isa da tsoni wuje rimino
1: la a yi lanyo cewa a tayar da wuro su din bisa bulin da wuro su din ba
0: kusa ngo ya gana ya gan sai a cin manajin ne no ngui shi min manajin ne no ngui sha
1: ba manajin
0: a waka da zuro manajin na
1: wuro sawan na wala fun da yaro ya ba san kala wala asun yara kana fun bi
0: asu tiya la dina da ya kare ni wutulo yin
1: yawa dina wa kare ni ki kawa sawa da koi kai yana kin wa da tsuro tsuro fate tsuro fate ji
0: a yi tsuro fate ji
1: koi yana kin wa sawa koi koi yana wura wa tsuro fate kara yawa sa dare da shi city city land sa koi koi yanda uranuwa shi tsoro fatin cikin amma kwa na ja fotan da rawan ja sai ma kwa fotan da tadi
0: ai so gudu
1: fotan da wallan ma
2: uri sha asungana ma shi sawa dare da magoza
0: gairi ma buro ma na buro ma dare ma
2: gudu allo sawa da wai kuru fatan cikin no no
1: yawa
0: Pato
2: ndo jinko surongwa ilan chinuin ko fando fel uranu chinuin
0: ade ya
2: so ngana ma
1: ade ro
0: yo ade ni sawa dinar ma nyiro rotan gni tay no wujirni
1: pe mangani pe no
0: gela da
1: be ma kuru fodon wan be wan sey yong sey ngin tana ma sandina
0: yo sandina ya gulu amangani tay na wujiri strana do
1: asi ni ma sey ko
2: Ude
0: gelate da yura askiri na nyire airo
2: lokti de chidu na na zaman 19 sexual din yiro ginik time sawa so amma zaman de
0: kuma
2: 2026 sawa to sha har kafun zai mai shastra duma yiro da zginik tin ba mana alaina mana jire ndu so ci ja contract ndro ci shiro a wanzu di wai sai isa sai ya fasa nim zo so ci za ta tafan za so le zai
0: arifima
2: Adam
0: Masho. Mara ngu chida au kasa dudu
2: kwa pleza ina. Kamu chida wa kumyiro kami wa edere bozi ni mujiru nzama andema
0: adutu
2: de adutu.
0: Aduso rinye wama.
2: Ukuna aduso nma wanginari contract doi kana ishimaro iboata.
0: Aga lumboata wa.
2: Kuna ituluke. Kuna ilani biange urochera. Numa ya uro bozi ima.
0: Ada kama shisawa roko chitina. Saka isra shikuma sawa doi dereto ndona adu. Au kusoto ni nyikala amia. Sawa dare magonum kirintin de yake sawa sai dare magoza sandi indin ma sawa do bulin magoza dina da goza ar sawa dina siring na dare marangino ture da
2: o a botu aso ne
0: yo ni botu sai wan botu de gana ka jina yo sadin
2: sadin de yim a wonum jambum la awala na ne wani ya an im awala ro wallum do ni de awala kurar wallum do de wani im nor
0: sanza
2: inde mana shiru a wanga ididi
0: sai burin da ni ba
2: sai burin da tama sai ai kike ma sai duro shim ya na dan salari wannan dani ya wasa
0: yo yo na sa da ni na wuce ne bural kala zoro arabi kriti da sallar dare da jiran faras kraf da tamtaba faras kraf do bal bal citi buli ne da kaje su su sawa ci da ba barazan da dare faras kraf da daga gina ta na soku satani sha salale kamaro a mana shiru hayena son sawa bulin sarari na wujire masan ne wabuli no sadin gladaji dare da jiram nan sawa do buli no fa do masan ne ma ngun tai wujir ne min na shado kishanada konga da son futu bayanda isinadina da da ji kuri injiniya da dai ko da hafsu kusoto da dai walta ja donya isma da bayan akai samun ga yadimino
2: insha Allah
0: da ji wukla ina dira faras kram da don ge daga tukunaro wannan dia sai lokto huya

0: kela zoro current fele doni music fele doni Michael Jackson mara karanga yet mangana fele are kurun za kwatnaro current woni jes no first come do taman kare ka sweda krinya nakara na doni first come shima are sana zo doni dior waya mana da from zuna nan de bonu andero taman do kare ka sweda bo entema kala dior waya mana doni super osku fal diolar fal osku fal diou arasku super awi super lar super fal o diou indi super lar arasku diou 08149 181460 lan. Assalamu alaikum. Assalamu alaikum. Fantina. Aya diwala nyaka kala fantimba. Waltene wasko fantimba andia bonu to andia mbeji diwala wa mana de shima 08149 181460 ngokamla. Assalamu alaikum. Diola de ba kamzo waltena nya waltena musko fandi mi andi aboni no tuman diam peji diola wa mana de shima 08149181460 aw bi 09015420964 lan go kamlae. Assalamu alaikum. Shi ay di wonder ba de kamzo waltena ko ngo kam gade ay. Assalamu alaikum. Assalamu alaikum. Fatina. Alhamdulillah den dufande den manajin.
1: Barista ba kura den manajin.
0: Barista ndugulum. Barista ndu gajigana. Bakura. Barista bakura gajigana. Ngaya? Ndana ndia bu bakura.
1: Gajigana.
0: Bala gajigana ndia bu kamaru. Ngala faras gam taman kara kasu ya fatun daratan ne rubta ma bakura.
1: Are
0: wala yuma in bejiwa au taman awala in bejiwa kare kasu ya bla gajena ndo bwentro. Abiso eh.
1: Are me yukna adia angalo yukna.
0: Da usaran kai mle.
1: Are me jare ne rajer.
0: Tumangana diola de mashallah bajin bade bakura diolum de alhamdulillah tumangana woltene ya musko fandi mabane kajiru no ma ndia boni mino bakuru kam gode. Assalamu alaikum. Aya diola de bawo de woltena nya woltene musko fandi mabane ndia boni kontu diol wa mana doni boni ma shima 08149181460 awin 09015420964 ada bon miwanda nye terero rutumin ngokur kamla ay.
2: Assalamu alaikum.
0: Wa alaikum salam da watakira baraka mandu fande ndu manajin
2: baraka yamto wadribindi ay
0: ndu nguro wadribindi agulum
2: rukaya nguro wadribindi ay
0: rukaya da nguro wadribindi rukaya ushe kenshoro fas kam tamakara kasu ya faton daratanero
2: ale bisibun lege mukubur nera yertulur.
0: Zawono la zipkono Pantina
2: ya la yertu ko la mera yertu
0: shi makabarda abigade
2: wara taira
0: oye abigade kuru
2: wara taira
0: wara taima ne la yera ka
2: ngai ka ce shi ya la tulu sanna
0: omo ne ra yo ni ni mala
2: ni ra yo ni ta
0: omo biba ya gulo
2: biba ti ni mala kago na ni ra yo ni ta ti kago na yo ni ti ni
0: diri gram gana ma na ra da da wa ma do
2: kura ma ni ga
0: yo yo kura ma do ngala ngala ra kayaro amin re ni ra sku ni na lok to ma gonum faras kam tama kare ka su fatun dara sun da boturo kurwa de ma nya yarbtaro faras kam dro kuru kam lai. Assalamu alaikum. Fatina
1: Fatina
0: ha de ndawa tukliya
1: ndawa
0: alhamdulillah de krantu nya kwa de magana la ko no hamni maro dina de suwaye
1: bajiburin malamin kuru kare mure
0: bajiburin mushe kan shoro faras kam tama kare ka su yoro ngala awala yuma imbejwa ndro bentro for kamala
3: mana
0: Assalamu alaikum. Da wa takaliya? Alhamdulillah, dufan da yadda mana jin? Fatima Gulum? Fatima Guru kan garma kai. Amin ya rabi. A wala an dero yi ma bayani mina, Fatima? Yawa shi da yoma yanda bai jima a obi ta manzu nuna mai?
3: Don yi wa kuma yi
4: Engineers, we kuruma injara kuma kai ma yari a cikin rafin da. Da injara kuma ni ta fara da ya kan yari na kullun. Kuma din ni ta.
0: Mitara
4: da ni ta ke. Ta ke san su yi tulin mitara.
0: Adin nayi laru ya ra yo mai.
4: An yi laru ma su ya ran ya ra.
0: Ngala ngala ate ya nyura saka nyana kasa da mu.
4: Kira kuma je ga horo shi da tulur kirma. Kira su san da ya kan horo. Kira

0: Dai, calo a
1: ya. Dai, ya, na ruwa ma kamara ga yuwa. Are wo ma na be ji ma kun bi ma be ni kuma mai da ya kuta tamai.
0: Sabara wala halo na kwala. Ruwa kuma ba ni.
1: Mana na ma mai ne ya ga na ye ai da ba bin do be wo ma langa na be ba ni ma ni ga ye. To na lum na na na ra ban na mo ni.
0: Kula, kuma da ga yuwa ma ba na rambo.